ngabefuni izolo zavele zamkadi izolo ay bengiqeme nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabefuni izolo zavele zamkadi izolo.